alipo ye narambi ati wundi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na ngana

kande na udalila Yesu ili kadiwanga ndiweka basi basa ndikumujitsa yaye wajikondi yoba mwamba ndiweka basi kama kandi badalia iweka basi.

alipo ye narambi ati wondi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na angana

alipo ye narambili ati kuondi zao kuma sunga fanana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na angana

konde kama udalila yuwe suwiri katiwa angatiwe kabasi basa ni kumuji tayai wajibu ndi yoko mwamba ndiwe basi kama kandima dalila yuwe kabasi.

alipo ye narambi ati wondi zao kuma sunga fanana nao ndiwe ae ndiwe kabazidia saka uyanga na ngana.